ayisekunjalo weba laleli sekunjalo ngana zakwethu kaphinda kanjalo lapha emgundlovu ingani yabona bephethe lo mntana umuntu ngiyakutshela wena yithi lapha mlaleli yithi lapha ngana kamama yithi siyafika ukwenza ukuthini asifikile sikalelekile.

Vumela mntakamama ngivumela nganyakwethu ngaliphi mbona mleli ngisho ngithi sekusile mntanomuntu sekusile nganyakwethu yeyibakithi kwaphinde kwasemgomdlovu namavetele.

ngena ke ntontsha ngena ngena ka ethi yasonta ka molaji ho balalele ingani ku last thatha lo hlomtha ka mama yiba ke tsinzo ze ishumi nambili 12 kuna le nyanga tsheka lumbele 8 August vele lona akangitsanibonani molweni kuleli khaya.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ezokamnqa kwehora leshakalo.

0: ukuthi ke emthandazweni uNkulunkulu abe nabo baphathe kahle imizi yabo bayithobe bahloniphe babheke ingane zabo okwenziwa uyena mekwazi ukuthi akulungile enganeni azama ukuthi ingane zingamboniki akangakwenzi njengoba muhle umama okhulisayo ngoba mhlambe ngimude ngigugile nje mhlambe kukhona nalakubhalwe khona abantu abami ukuthi bengisakhulisa ingane nani ke mphitha mgungundlovu umkhulu omncane kubabusi
1: Gogo ndiyekuseni angifuni ukuphazamisa ngiyazi useza kahle usazophinda usitsheleke ngiyakuzwa ke ndiyekuseni ke njengoba uthi babekwazi bayakwazi mgungundlovu wawuthini nje awusho ukuthi we mama ukhulisa isingane awusikhulise kahle oyishaya nje yipho ngasipha yona gogo
0: taka mama mtaka mama ngixolele Taka mama, ngixolele. Noma ngingazi ukuthi ngenzeni. Noma ngingazi ukuthi ngenzeni. Taka mama, ngixolele. Taka mama, ngixolele. Noma ngingazi engikwenzileyo

0: babu bahla kwa nana mantungwa nithule nithini na awe
1: mhlambe ugogo simshayile zadla kuhle lokho akwenzayo kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe babo injilo ukube kuthiwa umfana wesiginci befikile mhlambe ngabe kwenzeka kanqono ngabe ugogo yayizwa naye lento ayenzayo kodwa uyezwa ukuthi hayi
2: cha uyasho
1: ukuthi uyasho ukuthi yes
3: Dababa, ndixoleleni noba ngenze lutho kodwa ngithi ngixoleleni
2: hayi gogo hayi uyishaya impela kodwa na umfana le khona ngineshow ulale
1: mkhulu
2: wenze into engeyona ezongisendela message njengamanje na azothi hayi akasaphumeleli lungile siyazi ubanjwa amakhaza le la ukhona obusuka le koko ilandscope phezulu kodwa ke akuyona indlela abangenze ngayo ke
0: ukuyiyona ebengiyifa ke omologasa ayigagayi ke yona le ingoma ekhona laphezulu ku kunhlanhla
1: okay
0: le bengicoke
1: alright
0: ehe
1: okay
2: mhlambe nice and nice akasiphe nje ugogo ba ngoba usemdlandleni
1: ngoba
2: usemdalanga mhlambe uzothi ngikhathela ngisakwazi kuma madolo mhlambe lokho angakudedela
1: ngazi
2: ngempela
1: yebo usidedele gogo
0: ngicule
2: yebo usiphe nje uthanda ukusipha konebo gogo
0: Oho gi nengoma ebengithanda ukuthi iyona engizoyithula ayikakaye studio ezintwenzeni kusho ukuthi ikhona ke namhlanje nina nizobona amasenithi kwenzeka kanjani kwami ngifundile ngazi lutho ngifana nomuntu oqalayo nje namhlanje ngokuthi ake ngize ekhaya eMgungundlovu

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Sekamenxa ihora lokuqala emsakazweni umgungudlo vano 7.6 FM nagama nqampunqampu wathulela umfana futhi wakamagwaza sawubona umlaleli. Selibhekwe ngabovu ikusasa lezepolitiki elithinta lowo ekade yiphini lemeya seThekwini umnumzane uPhilani Mavundla njengoba ke sehlela ukubuya ngamandla kwezepolitiki. Sekuxwayiswe umphakathi owakheleke umfula iMatigulu uma unyukela entabeni enkulu inembe emombeni eShowenyathi esifundazweni saKwaZulu-Natali ngenxa yokugcwala ngokweqile komfula kuleya ndawo. Kanti lokho sekuphazamise ukufunda kwabantwana kanjalo nabantu abayemtholampilo. Kanti ke ugcine evelile ngaphambi kwenkantolo kamanje seThekwini somabhizinisi ona 65 ubudala obhekene namacala okuhlanganisa ukuthumba okuhlukumeza ngokwamazwe kanjalo ke namacala ahlobene nezocansi. Sizothi malibumbana nje ihora lesibili ngizofika nalezi nezinye zizobe sayicwele umlaleli ongihlangabezana nendlebe.
2: Okwampondo bamjile dazi.
1: Hawu.
2: Hawu. Wombole dazi.
3: Ngona ngingibona impressure
1: ekhala kahle. Kabi futhi kabi. Uhlula nje igengeningi ngabe
2: ngana. Yakhela unzima.
1: Enzima.
2: Uzima. Uzobona mangabe iphuma lozophuma siphi step.

0: nqampu izogcwala nangehora lesithathu emini bebade igamalo hlelo.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: ngizohamba ngoba nivalele abantu abafuna ukufona kanti ufuna uyangibhaza. Molo sabay. Boni ke.
1: Benjani baka?
0: Baganga.
1: Ngiyothanda ukuphupha lo.
0: Ya. Kuhlupha mbijane umuntu angibhazi.
1: Bangakubhazi.
0: Akubhazi umsakazweni.
1: Manje ngeke ukwazi ukubafona.
0: Ya. Kwa manje uvalela abantu abasebezokhuluma.
1: Yebo.
0: Bese ngigcina ngasalibambe selingene kanti umuntu be serious.
1: Yabona.
0: Engithi.
1: Ukhupha lapho ke lo.
0: Ya.

0: lapha nge abantu bekhetha lapha ke ukubukela bengenza lutho uma bebona lapha ke omunye umuntu ehlukumezeka noma umntwana ehlukumezeka.
1: Okay, sizothi nje uMthiya into ebhlungu kakhulu yabo itopic esikhuluma ngayo namhlanje ibalekile.
0: So sad.
1: Ngoba lezi zinto zinyusa kakhulu nobungozi bengcindezi which is i pressure, i depression. Uthola ukuthi umntwana usehlezi thukile, ukungakwazi ukulala kahle, ukwehla kwezinga esikoleni nokiyeka isikole nje imbala. Ngenelele futhi ukungenelela kusho ukuthi ukhona okwenzayo uma ubona kukhona ukuhlukunyezwayo ukwesekwa nje ngumuntu oyedwa kungawenza umehluko omkhulu ngoba sometimes ingane isuke idinga nje leyo support uthole ukuthi mhlambe khona umuntu okwazi ukubona ukuthi ikhona inkinga la kulo muntu uhlukumezekile uma abantu abahlukunyezwayo bekhulunyelwa futhi besekwa yilabo abahlangene nabo lokho kubenza bengasabi futhi bangabi nayo ingcindezi uma uqhathanisa nalabo abangasekwa muntu. So wesekwa nje mthiye ngingakusho ukuthi balaleli ukusekwa komntwana ohlukumezekile kubalele ngendlela esimanga.
0: Sibonge Sister Kheswa. Mhlambe sesiya nje kumbuzo wesibili ngiyazi ukuthi ke abalaleli nakhona bakhona abalalelayo. Mhlambe ke laba ke abasuke nje bebuka kungenzeka mhlambe ke ukuthi ke kuba bayisixazulule ekubeni la enqandeni lapha ke ukuhlukumezeka kalo so ihlukumezeka.
1: Kungenzeka abantu abadala asebese neminyaka ebalelwa kwengamashumi amabili uyatholakala ukuthi banokuzethemba okuncane nokulwa nengcindezi ngoba bebehlukunyezwa bese bancane noma ngabe abasahlukunyezwa manje sebebadala ukuhlukunyezwa kuholela kwingcindezi ukwethuka kuba nemicabango nokuzibulala ungizwangedwa kanjalo nokwehlelwa ukuzethemba which lent ingathatha isikhathi eside ngoba ukwehlelwa ukuhlukunyezwa kuyakhonta sort of uthole ukuthi into eyenzeke osemncane noma usumdala uyayizwa lento ukuthi iyakulandela.
0: Alright, mhlambe ke okunye mhlambe ngingakubuza nje usuchazile nje konke lokho kade ngikubuza kwani izi mhlambe ke ezinye izathu engenza lapha ke ukuthi zinqande.
1: Izathu inhlobo zezathu ezichaza abantu ababukelekayo. Abalandeli abalekelelayo ukuhlukumezeni. Abakuqali ukuhlukumeza kodwa badlala indima enkulu ekulekeleleni ukuthi ukuhlukumeza kuqhubeka ngokusekelwa loyo ohlukumezayo esidlangaleleni noma ekuqasheni. Isibonelo nje ngokushaya indiva kodwa bengakhuzi noma belamule uthole ukuthi mhlamba igroup lokujatshulwa ngazi ukuthi lento into ekufanele ibukwe kanti kunomntwana olimalayo. Yabonga.
0: Yeah, Sister Kheswa, yeah, nje sabazali nje kunezizathu eziningi noma izinto eziningi ezenziwa abantwana uthola umunye uyafihla ekuthenini uyahlukumezeka. Nathi bazali uthola mhlawumbe sidlala indima enkulu ekuthenini wena wenzeni ukuze kwenzeke lento le abanye bayashawa ashawe kade ishawe ehlukumezeka futhi
1: agcine
0: sebona ukuthi kumele athathe impilo yakhe.
1: Into ebuhlungu ukuthi le ngane zigcina sezidla ama-drugs.
0: That's it.
1: Uthola ukuthi ingane ibingaqondile makuyingane intombazane siyahamba iyaphuma ayisabambiki iyakubafana yenze yonke into kanti into eqalise encane bekudinga ukuthi sinotice ingane isa withdrawn ukuthi lengane inenkinga ingane sidla ama drugs kade kuyingane right ehloniphayo kanti ingane inenkinga.
0: Nokuphendula nje kabuhlungu uthotha ukuphendula kabuhlungu manje ubona ukuthi nayo ingane ishintsha bo.
1: Hayibo.
0: Iso sinquma kakhulu.
1: Uthi hayibo benganjena phela
0: manje. Benganjena. Yeah, because isizathu ethile. Okay, siqhubekeke Sister Kheswa. Mhlambe ke ngabe ukuhlukumeza noma kuba bullying eyintweni workplaces noma ke esikoleni noma emphakathini. Mhlambe ngabe kubuqhwaka yini?
1: Yeah. Kuyikona ubuqhwaga cause phela akumele kube khona ukuthi wena uwedwa nje uyihlalele sizosebenza la kube khona into ezoyisho kumina ezobe threat ukuthi ngikhululeke ukuhlala la uyayibona leyo cause lento ibhlungu ngoba even kuthina sebadala uyathola ukuthi endaweni osebenza kuyona khona umuntu nje oyibhuli.
0: Inkunzimala
1: ngayebhuli
0: isukela isuka khona
1: isukelana inenkinga zayo uthola ukuthi mase uthola umlando lo muntu lento beyenza even esasesikoleni waqhubeka wamdala wazoyiletha emsebenzini
0: othothi naye futhi ube nenkinga ekhaya
1: ube nenkinga ekhaya usehamba nayo lento
0: chain lento
1: sihleli nje la thina si right kunomuntu onenkinga ozoyikhiphela ufika nje kuseni umuntu akuvela kuwehla
0: akwehla
1: ungenza

omunye uvikela iso lakhe. Ngicathi ngibelela ngibingelele ke mkhulu of M, ngibingelele wonke nje umuntu okhona bese ngibe lapha u Fish Without Bones. Noma ngithi hayi sekunjalo sesiyangena ngempela kukhulu kudu la khona sizokhuluma khona indaba zomphakathi kulesithathu siboka kurazi indaba eqondene ngqo nathi eNingizimu Afrika especially. But ke inselela engayijikijela khona ngizowujikijela nje ukuthi ke njengoba sibuka kuna commission ekhona nje manje madlanga commission ngabe laba abathintekayo amagama abathintekayo ngabe kuyozala nkomo nje ubuza. Ngizongena kakhulu ngoba mhlawumbe ke sobe si-unpack wese sibuka yonke sesithi ukuthi ubani utheni ubona uhamba kanjani. But ke yinto nje ebona ukuthi madlanga commission engathi-ke lokhu iqhubeke njalo ngokuthi-ke iveze izinto ezibonakala ngathi-ke ayihambi kahle lapha-ke kwezemthetho. Mhlawumbe-ke sibuyele-ke thina-ke local slacker ngoba sizobuka ukuthi-ke sithini-ke ey'ntweni eziqondene nathi sibuka kanjani ey'ntweni ey'thinta kakhulukazi lapha-ke kuma-local ethu ngokwelesithathu. Sibona kakhulukazi ukuthi-ke ake sibheke kakhulukazi ukuthi-ke endaweni lasikhona njengoba sazi ukuthi-ke kuya kuma-elections iziphi mhlawumbe izinto ongake uzitshele zona. Ngiyazi ukuthi njengamanje-ke kade kubhizi kubekwa ama-candidates ngenzeka ama-mayor candidates abazoba yi-mayor, ngenzeka kuvezwa ukuthi-ke ubani uzoba yi-councilor lendawo. Kungenzeka ukuthi-ke mhlambe abanye benu banama-organization amanje ngenza ukuthi ama-independent nama-manifestos ayabekwa kubhizi kuveza ukuthi-ke thina mabe singena sokwenze njani. I-challenge engizoyijikela kuwena noma mhlawumbe ngizokutshela ukuthi ungena ngoba sikhona ngomasipala, ngiyazi ukuthi-ke previous beke sixoxe sibheke kakhulukazi ukuthi awusitshele ukuthi-ke engabe endaweni angakini imuphi umholi, ngabe ikhansela ngazi kungaba umuntu ophethe endaweni ukuthi-ke awusitshele ukuthi uphamise umuntu angakini ukuthi hhayi ngiyabona mina ukuthi ngempela lokhu lo okhona njengamanje kune-development ewodini la ngikhona. So ke engizama ukuveza kakhulukazi ukuveza ukuthi ke njengabantu baseNingizimu Afrika ngizoveza ke ukuthi ke njengabantu abakhona kakhulukazi asiqondene kakhulukazi nalento singathi ke ukuyinketho. Awufone ke manje usitshele ukuthi ke nikhethe kanjani nina abantu engicabanga o labantu umbona ukuthi bakhethiwe wena ubabuka kanjani noma ungeke usho specific ngasho ngeodi yakho ukuthi thina eodi nethu sibuka sengathi ukhetha noma mhlambe ke ama ward delegate candidates azokompete kuzodlana umlala nanokuthi ke kubuka kwakho wena what is the criteria that must be used in order to make sure ukuthi umuntu okhethiwe kuwumuntu ozokwazi ukuthi ke ekwazi ukuwina i-ward njengoba sazi ukuthi ke kuya ku-ward. Ake sibuke ke okunye ke iy'nkinga lama mhlawumbe izinto ezizidingwa. Angizubuka ngokuy'nkinga, ngizobuka ngokuy'dingo ekhona emphakathini. Ngicathi njengamanje abantu abaningi siyazi ukuthi basebumnyameni abanye basekukhanyeni ngezinto ezahlahlukene, kodwa sibuka ugesi, sibuka amanzi, sibuka umgwaqo, sibuka nje yonke into nje ekhona eqondene kakhulukazi ukuthi idilive laba singathi local government. Ungasifonela futhi usitshele ukuthi wena ku-influencer kangakanani ukuthi ke uthole ukuthi mhlawumbe lezi nsizi esikhuluma ngazo azenzeki ngale ndlela ofisa ngayo, noma mhlawumbe incazelo esikunikezwa ingabe ikhansela lakho noma mhlawumbe ophethe kumasipala. Sikhuluma nje kumasipala in general, not necessarily Msunduzi, not necessarily Mngeni municipality, not necessarily Richmond. Sikhuluma nje kuwonke umasipala abakhona ukuthi ke wena ngesingawe ngokwevoti lakho uzolisebenzisa kanjani ukuthi lento sikhuluma ngazo ukuthi ke uthole ugesi ngesikhathi, uthole amanzi ngesikhathi, konke kwenzeke ngesikhathi, noma mhlawumbe uyakuthola, uma ukuthola uzokwenza kanjani uqiniseka sokuthi ke u-F ongenayo engagcine engena umuntu ongeke ekugcine leyo nto yenzeka ngendlela le ofisa ngayo. Eze sibuka into efana naleyo, then ke sizothatha isibonelo esikhona njengamanje. Siyazi ukuthi ke i-challenge bese siyahlaba siyatusa siyakha njengayizolo

0: yangasanga bonakala kiyona ke le season inyanga njengimbili more than 60 days angasanga bonakala eqenjini emva kokuba ethole ke injury so umunye abadlali ke ongekazi bonakala kwi lineup yakhe ke uwadu kumqeqeshi weqembu ke layo ke i Orlando Pirates so saphila sabona kuma Napoli Saleng siyazi umunye abadlali oseqenjini le Sundowns nakhona sibonile indaba eyithintayo cha insizwa ngiyehlisele kubafana abancane kuyeke imulti choice abasajimi neqembu elikhulu emveni kokuba kube nezinto ezenzakalile ungaziphathi kahle eqenjini wasedropwa wayiswa laphaya kubafana abancane confirmile kumqeqeshi weqembu ekade ukuthi cha bamehlisile yena ke uMonapule Saleng ekuyozendaba siyaziyo besemathene khunywa ngazo insizwa indaba esezaphuma kule mpela sonto ezithina yona ke insizwa kuPito Musimane njengasibonele ke i-NEC ithe yahlangana ya approve noma yasho cha umqeqeshi ongakwazi ayibambe bafana bafana uSteve Kompela kodwa ukusele njengamanje giye ukuthi sithole ukuthi ke yize noma kunjalo yini ke engase ke ilindeleke yena uPito ngoba ke engakasayini lutho siyazi naye usazobeka idingo zakhe asazi ngoba egcine esayiniwe noma esathiwe njengomqeqeshi weqebule bafana bafana naye ukuthi uzofika lenze inoshintsho emveni kokuba ke uHugo Gross enze umsebenzi omkhulu lapha eqenjini ke layo ke ibafana bafana so nje izona ke indawo ithezwa bakhona omunye umdlalo ngasumbheke uDavid Titus ngambona ke GL fulathela le from ake Stellenbosch uzohamba nje kungekudala yodlala khona le eMorocco kulona ke iqembu lake iMasfest siyazi lezi namaqembu elingo champion lapha bayibothola Pro League ebayibenze kahle kakhulu ke season nje esiphuma kuyona nayo uThemkosi Lodge nayo omunye abadlali ke oyingxenye yawo lamaqembu ke ke ezosa abantu maduna sembonile phoma kwiGalaxy uyela phekhi kumazulu giya ngeke siqede zonke bese izofika sinquma amakhadi izona ke zikhona esemathweni abantu bahlale nje babuke imidlalo ekhona ezoqala ngo-fast 7 bese i-premiership iyasho leyo nto kuthiwa ke ziyakhala laphaya kuthiwani kuya sesibone kuwina kuthiwa mbonise siyabona ke sazowina kakhulu kuyona le season
1: ya siyabonga giya ukuthi ngempela ukuthi hhayi ngathi siyidumela angayidume mathube seziyaqala manje kucaca ukuthi hhayi abantu bagawule kahle abanye bagawulanga kahle ngiyazi khona ukuthi-ke angeke sikubuze ukuthi
0: bayakhala abalandeli bamaqembu abaningi sibonile omunye resign omlandeli oyelile amaqembu ukuthi hhayi izinto azihambi kahle kodwa-ke isizini isaqala giya ngicabanga ukuthi hhayi abalandeli abangadadazile abahlise amaphaphu kusazuya le nale abanye basazokhathala isamina isipiriti sazobashaya nje basazi namaqembu amanye afikayo so kuningi esokubona kule season kuyakubona ke lo nyaka lo ka-2026-2027
1: hayi alright umyalelo uyaveza lana ngathi uyacomment ukuthi eyi njengoba kushaya i-Chiefs siyanjela ugesi siyanjela ugesi hayi sengathi maningi amaqembu abazayo
0: i-Chiefs bakhala ngayo giye bakhala ngayo
1: bathi kuhamba
0: ugesiukhala ngayo i-Chiefs ukuchaneke izinto azihambi kahle sibona ne-line up ekhishiwe njengamanje ngithe ma ngiyiphosta eyi ngabona abantu abaningi beyigxeka le line up asazi ukuthi bakhalelani njengasazi bazodlala neqembu ke engelula neze giya bazodlala neqembu lesikhukhuni sikhumbule isikhukhuni ukuthi sizodlala ne-Chiefs le sikhukhuni esasiqeqeshwa umqeqeshi esomkhumbula kade iqeqesha ke eqenjini ke layo ke i-Kaizer Chiefs kule season nje esiphuma kuyona so asazi ukuthi kuyohamba kanjani ukuthi uyozala komone so umqeqeshi ke eyi kulindelekile kula maqembu giya siyazi ukuthi isineke asikho kulabalandeli bala maqembu kumele kusheshe kubonakale ushintsho manje
1: hayi kushouthi ugesi awubuye i-Chiefs ayiweni ungahambi ugesi asizifa ona siyabonga kakhulu giya kakhulu asekezemidlalo ngiyacala kuningi okufanele ya
0: enye giya yazala enye uleya Pito bebekhala kakhulu abantu baningi imibono eminingi ehlukahlukene ngoPito asazi kodwa-ke naye bengakavumi vele bengakavunyelana kodwa enisiyikhethele so usazobeka naye ama-demands wakhe asazi uma kuyolunga yini
1: ya okay siyabonga kakhulu but imlelo wami-ke ngicaa ukuthi-ke besithatha nje ezemidlalo ngiyabona baphawula abalaleli ukuthi hamba kwagesi kuhamba kanjani but ezemidlalo ezenza ukuthi siyibuyele la ekuthini sazi ukuthi ngabantu siyaphila senze kanjani

Baby, hold on. Bambelela kumina unginikeza uthando. Thembele kumina ngoba ngikhona mina ngizokunikeza uthando olunemfudumalo. Uthando lugcwele ikusasa. Yazi ukuthi ngifuna ukuguga nawe. Nawe ngicela uguge nami. Please hold on to me. 1:08. Nakanjani ke umfundisi magejageja kusekhona. Uzokhuleka nawe, athandaze nawe. Kulezo nkinga obhekene nazo ekhaya, uzokwethula umthwalo. Kwakho ke umsazi umgongolo FM. Mina siphamandla madizela ahlangane ke ikakhulukazi ngale kwehora, ngithi ke maligama nxa lona ke ihora.

Ngishilo ke ngathi ngilindele indaba ezitsha, ngathi ngilindele ubaba umprofethi uMagetsha Getsha. Isikhathi sethu mese simi kanje, ubaba umprofethi uMagetsha Getsha usuke sekhona ngaphakathi endlini zomsakazo. Undaba ezitsha ngizothi mangibuya la, ngidedele inamba yakhona la emsakazweni, sizawuthi qaphu njengendaba yesiqalekiso, bese ngigijima ngiya kulapha kubantu ngothatha ama calls ngoba siyazi ukuthi kunabantu esiphakama nabo namhlanje, kungesibone esiphakama nabo kuphela, kodwa nalaba abazositshela ngensebenzo kababa umprofethi uMagetsha Getsha ukuthi gila imiphi imihlola phezu kwezimpilo zabo.

Kanti ke nalabo bebesebenzisa insebenzo yamanzi kababa umprofethi Magajagaje abathi silalile saphupha silalile sanembono kunezinto esibone zenzeka kuthina kunezinto esibone zenzeka emzimbeni noma zenzeka emagcikini ethu noma ushintsho nje olukhona empilweni lobo bufakazi siyabudinga kakhulu omunye uthi ngilalile kade ngagcina ukuphupha kodwa ngithenge sebenzisela amanzi kababa umprofethi Magajagaje ngavuka nephupho elikanje lo muntu ke siyamdinga namhlanje la ohlelweni kanti number yethu imi kanjena ke

mhlanje na 0333423970. Ngiphinde futhi inamba yokuqala ngoba inamba ezimbili sizimbi inamba sinazo zimbili online babili. Inamba yokuqala 0333423970. Bese kuba inamba yesibili. Inamba yesibili ke imi kanjena nayo 0330332322391. Ngiphinde futhi 0330332322391. Inamba ke ozokwazi ukusithola kuzo namhlanje njengoba si live la emsakazweni. Just few seconds ngiyabuya ngithatha undaba ezitsha khona manje.

0: nabantu abafuna ukuthatha ukuthola ubufakazi. Right. Siyabonga ke sigijima kanjalo. Usamweni sabona. All right, asimbaleka angazi umsindo. Umuntu mayisengenile emsakazweni sengathi ke engavala umsakazo wakhe my phone please. Usamweni sabona.
1: Amen.
0: Akwande ma.
1: Amen baba ingenekinda lana manje umntwana noma ukuthi sizibethele imali la malona ngibona kakhona hey manje bakubona isiqhepha bese bengifonela bekuthi baba msizi baba bangangifonela bakhohle ukuthi bale bengifonela
2: oh bani kwenzisa
1: bakuma case loan baba bekune imali bese lokho kuba nami uklan sihlala indlala silambile lokho umntwana baba wa reversa lo mali leyo manje bale bengifonela manje bethi bayifona manje bekubamba lo msindo
2: uNkulunkulu makakwenzele umusa baba.
1: Amen.
2: Sithokoza.
0: Right again angomunye simthathe laphana ubhale ku WhatsApp baba magejageja nginenkinga ngiphupha nginomkamfo wethu kodwa umfo wethu uyagula usesibhedlela akaphilile ngicela ukungazisho.
2: Sizokukhulekisa ubamba amanzi. Mawufuna siqoqe ngicanga ukuthi fanele uhlele uze ngolwesibili sizodlalela phansi sibuka ukuthi chaza ukuthini.
0: All right sigijima sikhathe nalo. Osayimse. Ayi sikhulumile ke lena angaze yomsakazo ukuthi ke senza kanjani ngiyacela masingena kula la emoyeni umsakazo asocisha sigijima futhi sithathe nalo usemoyeni sabona ukhona kodwa emsakazweni right angazi kwenze njani impela nanga omunye futhi usemoyeni sabona
3: sanibona ninjani bam
0: siyaphila njani sisi.
3: Hello.
2: Yebo sawubona. Makubuhle.
3: Ninjani?
0: Siyaphila unjani sisi?
3: Siyaphila. Ndingilokufa ngiyenzile into babebe gasesenza izolo yamanzi.
0: Mm.
3: Eyintatha ngivuke nalo iphupho njengoba ubeshilo. Kodwa iphupho nje ngingali-understand bekubhizi kakhulu kodwa angiphuphe khona ngoba ngumuntu othunywa o onobona abantu ngiphuphe ngathi kunamanzi but uma kunamanzi kunale ekhulumayo esemanzini engathi iyakhuluma but uma ikhuluma angiwuzwa kahle umehla kuna ngathi aphuma umlilo ma ngifuna ukusondela kuyo ngiyibheke emehlweni ngiyavele yangena phakathi emanzini.
2: Intwaso leyo mntanami. Kunezinto esiziphupha kanti ziyenzeka kithina. Mhlambe siyaqiniswa ngokuthize noma sichazelwe into ethize. Ngiyakwazi ukuthi ngicela wenze isikhathi sihlale phansi sikwazi ukulisusa from eqaleni kuze kufike ekugcineni.
0: Uyabuzwa sisi umprofeti. All right, kulungile. Asigijime futhi ke silandele olandelayo. Usamweni sabona? Right ke. Okay. Usamweni sabona?
4: Sanibona baba.
0: Ngicela ukuthi umsakazo maye muva.
4: Oh oh.
0: Yes.
4: Baba ngikhuluma nomama uMthembu la embali 13. Ngicela ukuphakamisa ukubonga kakhulu kubaba umprofeti. Ngosonto ngangifike ngihamba ngewheelchair kodwa ngabuya sengihamba
2: sengihamba. Hayi bo, uwe lona.
4: Eyimina baba, ngiyabonga kakhulu ngahle ukukhuluma usunginika imic. Ngangazi ukuthi ngizothini. Angive ngijabule baba nale ndlini kona noma ngingakapheli lo busungu obusisinqeni. Kodwa thoza kamnandi ngenduwe yodwa.
2: Awusahambi ngewheelchair manje.
4: Cha baba.
2: Uthe umama ubani kuphina endawo.
4: Umama uMthembu ngayi 13.
2: Uyomama
4: owaphathwe izinto engeliphuma njalo. Inyanga ezintathu December no January December.
2: Phila njalo.
4: Angazi manje noma izinto noma isinqa ngoba ngingcono. Kodwa ke kancane kancane mhlawumbe ngigcina ngingcono ngoba sengikwazi ukusuka ekamereni ngiye ekishini ngibuye ekishini ngize ekamereni sengiyela nasetoilet kanti iy'ngane zase zingithengela ikhomothi sengithoyilethela khona likamereni kwiport manje sengiyela nasetoilet ngisukumele amadola seyavuma.
2: Fika mangesonto siqedele umsebenzi yakhumbula ukuthi ngathi ukulashwa is a process before ngikusukumise kwini
4: baba ngezwa kahle ngakuzwa kahle konke wakusho ngibonga kakhulu baba. Cobo lakho likhulu kakhulu angazi nangihlalele ningivo nasonke lesikhathi ngoba kade ngizwa ngawe.
2: Siyabonga ma uphile Nkosi yami.
4: Yabonga mina baba
0: akwande bamthemba right ke sihamba kanjalo ukuthi baba umprofeti umageja kanti inamba yakwa baba umprofeti umageja.

0: sibona ukuthi siyamthola nomlaleli khona ukuthi kenike ngikhona bo. Sibona sibona.
1: Bonike.
0: Sizonku.
1: Yes, yaphila.
0: Khona khamba kahle kwena.
1: Ayaphila. Yabanda. Kodwa ke

Tini na beti quick 1988 kazonga kana na matata ke siyazi ke lapha ama twins oh matata ke insizwa zaka Ransale siyazi ukuthi umakhe wabe sedlula.

1978 oh yabona ke from taxi ya yabona ke kulungile hey kunengoma lana izongishaya insiza ta kodwa ke ngeke ndlele ngithanda ngayo lengoma kuzoyithi kancane nje tsiza shaya isigcinci kanzima le madodo ku Eric Gale athi multiplication

0: kwenzele ukuthi akuphakamise, uzokubamba ngesandla futhi uzombona uJehova ekunqobela. Haleluya. Ebusuku nje sivuselele ithemba, uJehova uyasithanda, uJehova akavumi nathi, uJehova noma sisinzeni, uJehova nje akavumi nathi. Ebusuku izinyathelo zomuntu ziqiniswa uJehova, uyayithanda indlela yakhe, noma usukhubekile akayokuvuma ukuthi uwe phansi ngoba uJehova uphasanayo. Haleluya. Sizosho njalo ebusuku, sivuselele ithemba ukuthi uJehova wethu uyakwazi, uJehova wakho uyakwazi ebusuku. Haleluya.
1: Haleluya. Siyabonga kakhulu ke umama Thizulu. Ya, besipha incwadi icaphuna lapha kumahubo. Awu madoda, usho kanjalo uthi ke awu uNkulunkulu yena owaziyo lapho okumele ukuthi ke sinyathele khona, nalapho enyathelile yena khona ilapho nathi okumele ukuthi ke masinyathele khona, ngoba yena unamandla ukuba asiqinise lapho sinyathela khona. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu. Ekuseni isikhathi sami ke nje manje sithi ke kusele nje umzuzu owodwa phamsheke elokuqala ihora, siyabakhulu ke lapha kumama Thizulu, siyabakhuluna lapha kudadewethu uZuzile Dube. Yabona ke nje manje ngiphuthumeke ngiye ngapha kuWhatsApp wami, mangibuya ngapha kuWhatsApp. So doza nje umhlabeleli ube munye, bese ke sidonsa ke lapha udadewethu ophilile Msimanga, naye ke asipheke asipha khona ngokusa kwanamhlanje ekuseni. Yayangena kumlaleli laphaya kuWhatsApp wami, uthi ke ngani yakwethu, ngiyabingelela uthi ke endaweni yase 13 bahanjelwe laphaya umakhelwane wabo, umamkhumalo obethobeke ngendlela emangalisayo. Uthi ngicela ukududuza umndeni ngezwi labasefeso besithupha iverse leshumi. Uthi ke elokugcina, gcinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu, athi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Besethi ke lapha nabo bonke abantwana abahanjwele abazali, uthi ke uyabaduduza uthi ke nje abaqine enkosini. Kushoke laphana ke umama uSikhosane laphaya eUnit 13 eMbali.

Ya selapho sithi ke hashtag sicela kwezikhona sabakhuluke ingoma eqeda kuphela nje manje ibicelwe ubalungile shezi ingoma esiphiwa lapha uqiniso nzele methi ke njengembewu imzuzu sisikhombisa esele ngaphamsheke lesibili ihora uhleli nokholeni kwamadlala emsazweni wakho lalela umgungu Ndlovu FM sisekhona ke leze esele Phuthuma Ditso Sibekezelo Busi Sibiya Bamo Konenyat Ndoda Maphumulo njengamanje siya engomene unombolo 4 ecelwe umagatsheni ingoma lena kaSibuzi Ndela njalo siyanqoba siyabakhuluke sebuyile laphaya ubalungile shezi uthi uyabonga kakhulu engomeni bekade icelile lesicela kuyidlala njengamanje siyabakhuluke nathi ke webalungile

Yeah, usibuzindela uthi ka usidlele izinto ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Siyabonga kakhulu kuyibicela uMagajini leyo izwa iphela njengamanje. Ehhe, akuyona ke yokugcina kodwa yokugcina. Izinto enjalo akuyona yokugcina kodwa yokugcina. Ngoba yena ngoma unumber 4 abalaleli ingoma abasayicilile bekuseyilezo nje ezine eziwu-4 saseleke lezi ezisithupha. Isikhathi sethu sisaqhubeka nje sisahamba. Nawe ke ungangena bese sicela kulama artist asela njengoba ngishaya ukuthi khona indoda Maphumulo, khona khona inyathi, khona ubabo, khona ubosi Sibiya, ukhona usibekezelo, ukhona uphuthumadiso. Ngiyambona uMagajini uyabuya uthi ke uyabonga kakhulu, nathi ke siyabonga kakhulu eMagajini lapha eMaqongqo. Okay, salindile abalaleli abazongena sibe sibusika ngapha ngengoma kaBenjamin Dube methi ke amazulu.